ating inang bayan sa pamamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 p.m. dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato, and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na ano po, yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong-gusto ko itong ginagawa ko, makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk Rene po, dito sa ating programang Barangay New Zealand!